0: Yeah, yeah, yeah, neighbor. Mwen di a son, ou kwa ou sa ke ni man mire da hapwen flan.
1: Di hapi kliyo.
0: Madame Chairman kwe san sen ni la.
1: Bishop, eh?
0: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok.
1: Mi kase tout le anou la kapa le a gasan. Pwè chon grapefruit an gasan?
0: Bon chon gasan. Mama! Son la! Kot!
1: Non, kon hanyi.
0: Mable, mable, mable. Mi da yu gasan.
1: Mwen heba e la gasan. A ka tue ve.